Tungan tungan pa sa isak pa sing nasak pa matami sa iyong kak matang matang may natabi ni. Sa iyong basing matang sinasiti na ni tau sa Elsa Mariendra amadi sa ibang buda sandra ni. Akas pa niyong fal, hausi ayokipong tarit-tari. Sandok sari, konjel naso.

Tha mo ising na nung sina sakiba, sabi sang mo sangi markta, karigong bata, kain na kraba. Lamlan ba, lamlan bi kanana, mahaki ng aksamta, kundo pa rin huki bata, haraw mo mo nung liyeng mga ngunta pa, kanariti, friti sida. Matanda mo kudol tamzari, tingbay jam bipin sandrasing hagi konjelta, takel mayum sasikuman na sa inyong ba, isa yama.

Sabi sa nung kaya gimarakta, nung nabamagi, nung sihay taba tawin sin na, kay na ipakta lang takibasu, yaw taba nati. Asum na, kay na may salang laba kanakob ama na, makung puy na suruwa nung sugi ehing ama da, mahakini kanjarambi, kanakumbi ama na, haukraba matam ama da, ningol kagitong na humanakta, madum hikna, kapta na laylam kiba, tautuk mabu. Matang isa-isa isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-is

Matanda mukudul tamjari sang si sang falmasi dagi raju nong ba di rosibina ani ga phumba khonjel ta tampasana arkina soirang ba digitin khaitim na soirang ba isayema

dongan dongan basai sak pasing nasak pa manipuri matami sa yani kag matamon ng tavire. Akas fani fan hausi mo lantok sari ngay ko takisi.

0: 一保证得的留给我吧。
1: 谁留给谁？留给谁？留给谁？
0: 谁也不可怜。
1: 应该是你呢。
0: Hospital lom dah amu tau biu. Aso apan asih nak lay beri nak hajar amu tau biu.
1: Tau ke. Hospital su engis lay.
0: As, mai mai telefon si buat siam sin nari si buo. Aso aku gotu nak amu thola bezalai mia. Aso ayam sin nara leda. Istimewa si supang song dajo.
1: Kau su tau romoi dan amu apa kat mangri wah beri mangri ni. Ayah hari sini kau su tau romoi apa. Ayah ngono sin nara thukla ubah kuda mama tepang di. Oi, hakum sarju gari na thengna laikida buduti adudi aina nana hanai ngon ai nangon da haikidra mana zakhi bada aina haikidro hasi di sa si kaino mi tau tau i ningjing mangjing nei
0: haiki
1: aina haibang hangle raga telephone la khidna sarju hospital da leitre numitu dugi phanak pui nei telephone kire khidna
0: ado police da mutari yeng bi oba
1: engage tauram ghini hawani Mang dum tamu tasi je.
0: Isol bungo, betapa pau tadi ohen binuko. Hei isol bungo, isol bungo. Baiklah biroga dologi ya ini. Saya tak.
1: Aijo, ini pagi ini signal poniko. Hello, Mani.
0: Isol bungo.
1: Ahoy.
0: Betapa pau tadi ohen binuko.
1: Kau itu berapa? Hayu ne, heta heu ke doge?
0: Isol bunga.
1: Oh.
0: Patah baga di ohen bika nuko.
1: Oh, iya. Kena lagi mung. Kangi. Hoi. De, iya iya.
0: Isol bunga.
1: Oh, tamu ibu tamu ya.
0: Kali hari no.
1: Nasa nupa nupi sele.
0: Ha, ibu mau nupi sele ba? Imai pemes. Ne hebdai da, yang, ayah di ne pakat man kita ne yang ne, isahsi humang lu pun cocok lisi.
1: Ayi suni, berba, tahu lisi.
0: Kali lam dagi kanai masanya aje.
1: Harau biar daba, matang ayu tuoi riba.
0: Nanti amu kau dorogi.
1: Nupi masar supai, doktor ni, mapa supai, singja mai rom da mami ngai pesali ba, agur tumbi, kangit na.
0: Oh, aduh di, mama tare ne beras ya.
1: Mama bhati ayu nanti. Mapado, paisano upay kalag pagi gop shop kara toba. Masano pi doctor oire, ay koy gisa di karino mi na yaning bahong na de.
0: Mi masano yana, na jela ababu, kada ba kido no?
1: Pumna magsigi matakta. Yam parak tabam sulay riba.
0: Karino ba?
1: Mamado, ay ka.
0: Kung naram rotay na?
1: Ay, kuy, kuy na ba magtinati? Kangang ni, sese, langpai dah kangeri jadi.
0: Aini jalan langpai dah tahu di, doktor tanggul thot baga cap mana kerja, nipatoi.
1: Harau kini, aku tu naik kuah ni, itik ipa jalan dah bahaya betul tuh iba.
0: Angang masa yana dan sejela abu, kanan aku jauh jaga beno, kukapit dong kau ke hari ini. Mama ra, ma pa ra, ma bung ra, ma pa ra lekai ra, kukapit. Kak yang di sini.
1: Bema, angang masanya ada apa kerja? Dengan polis gari maput anium. Ha, nungai apa payla adi? Nami kukapi juga kau dah bangun kedro.
0: Ati, lepak sih dah ayun kanun leitra bro. Ha, wayan bizar leitra berapa?
1: Leitra su leitra bukan.
0: Oh, pare. Masih dah yang nak kibi la di ne karim tu yau biranu. Ica na doktor nu biar masih la ababu.
1: Ngai kune, ay wah mahike, wah leitri apa? Nupi masah tu gim mama gai kese. Tahu ni, kontong bayuk nana, kulama tadalai mina bani. Ha, siapa mina rak bani? Ngasih budi, masu isu impal lalai rere dana. Ngasih dagi sahi kun manga kun teruk muki mama giwani ne.
2: Yambung, hau siapa hau katri bo? Yambung nang miwe lo, ya lo, ya hau tiang mali. Ma, hau tu bau tong nau lo lin he, yambung. As, ayuk si de tabalai menam lay hauri. Ita tabalai, nang di nongan benahan kerabra.
3: lainam do tasan khomjen banang houdra boy ita nang na ai se ngawan dawri haima nahan khai ude haino sima pal saramena jam bambi si su yening hulle dena o basanta nang lakla boy basanta lakle sinakariya kurak nang di ahin supa ator kulap layon nung dayarek lura boy kaya ada fazakraba angang ba ator kulap ta napu masugi kurak nang na thup tu na laybadi as ator kulap ki layna thakta pak liba likla na khoida angan ba thorak pa da ngai riba koro gi mangal na phu ba da thorak liba sum thang gi masu taret yambung yambung kai no ma yeng garo lao ne Yambung, kau nombi yang mana apa?
1: Pasal dia, nang nak basan terlalu ayah ibu hijau giro.
3: Mahau sahgi ne, prakerti gini basan terlalu ayah hijau wanita. Si dah lau ne, pukning huk raba sakta mama yang jaro lau ne.
1: Kau nu,
3: tap nala uko, ninggalu, kong tang tap na, nasun pik na, haydo.
1: An nang ni irang lang budi abro.
3: Aiga budi kang naja ye.
1: Kau nu hayro apa?
3: Yengo, si dah. Nang gumba yahou thengba kurak haujit phawa ya kai drise
1: ai dinga chaina hauramne larik ang paba ge hi tharu bane ba
3: hai no pambi da mapal na ketha yom liba ningtham na maru kokpi ruraba malem se sanglen phizon honga da bagi sem sarakli ba se ritu raj basanta haibdo thongan da lep la re tak bani pukning si nungoli ngasi gi ayuk si su tap tha dre thamoi si su tap tha dre
1: hijam gi basanta lagta jar ore
3: haino ma pan cha ba yening hun ba da bu hijam basanta la i ha bro haino mulle adi khar khar khana ma ya
1: be ma larik thilakani haram ba
3: yam bu nang si asu kam na phaja ba yuk si da phaja ba gi wa ma ho hing ngong gi yengune laisel gi ma pai khong nang pam bi si da usiek angang ba napu Sanggu, sanggu. Nunggu nunggu ndro.
1: Aibu, nunggu nba wahai sibuk kari nung kangdiri na. Maite lol orang so, aib sabsa bu kangdiri ya.
3: Tali, thamoi pandi tak bani. Pandra berai sunya, kan agum biem ada di ngauri ne. Nami tang warang kudinggi, sing mang mang pam dusu kangi. Karam bak kunggangi, sing sok pam pukri da, ising sok bi kan abu koida bagi hai basu kangjaiye. Sakian bi nuzadugi koloi milen su kangjaiye.
1: Kangjaiye, adu di hayo.
3: Tampa sana.
1: Kena, kena hai ba.
3: Adu dah iman abila ye kanga bo. Aina taba da bu. Kudit tamang zong zong ba, lau si tegas na tiba bu, tak ada risu hai ni dah. Jadi, ani lak sura mali ni, pakuman birak taba.
1: Kena hai ba.
3: Suai hai doai, zumbu zumdro.
1: Zumde, zumde, zumde.
3: Zumi zumde sukang ni dah. Mopado, kugri, sanggin yepi hai nam ni go, mi mari manga kugri zangyeng kre hai nam ni.
1: Eh, kui da gari ya pun te da. Eh, kui da hora di ma pun sigi ma tak hai katre da.
3: Adi wana te da, kang ni da. Mopado ya na ba. Bisa yang tadi hai.
1: Aduh, adi mau pada ni kau jenak bim ni.
3: Macam elok biu jeda.
1: Farung anu tanya jeda.
3: Stabilai macam si, harus faham mulai ini hi.
1: Nang gumpi tan kai bi.
3: Hoi ne, stabilai kau ni budi tan kai bi tarik. Yang bungi kampur macam si di nuolam baga loy hangat cre.
1: Aduh, budi farum ne. Macam mungsi budi thamui sole. Macam nam thi budi thamui kan kat leh ini ye.
3: Tanpa senana ya bida bado. Thamoi son tha badu kan khatna ba kampor do song su sudri bani ne in basu a lang bandagi na sajibu bhau il
1: adu gi na tida
3: ai di ne thamoi son tha ja san nung si ba lai gi manam lagta phaja ba lai pa lagta ngau je ke
1: phaja bi nang se thabal phare ngau wi nungi dang waram de lai chin nang ngang su ngau wi mur su ngau wi Lai silai terengawi, lai sarong salengawi, amat sali napi tadawi. Ucik amat ubusu tamu itu, pungzon son tabangami.
3: Pungna maksida nea, yang pungna nea, kang tabam lai di dah.
1: Kaino?
3: Aina nea, yang nung si jabak.
1: Adu budi kang ini, adu natabamaram.
3: Hai doa.
1: Hayo.
3: Yang buang, 너는 속 아주 깜나 파자라가 아들기 라리슈 파리바 피롤슈 시엘링 칼박세 아주 그 담파사나 야비디도 가리기노
1: 능세동아에 임팔기 대가다르도 능 야비디디디
3: 마디네 마석슈 파자데 마기 까헨자바 까이담레 아이네 소이 헤네데 칼소 할로레
1: 아두 능디 와 뻬빠야다 벨레이 능디 석티 마비레이도 파람네
3: 잠부아 능앙이도 미야테 까나메 능앙 월디바 잉 사인 사오르담네
1: 아이디 능 사우노 바이브네 디다 다시 아주 마이브네 능제 디루 티 그래 오이 능 나마이시다 바 시미디 파제 예레 라코닝아이 자마데 얄레기드라 바
3: 하로 하로
1: 미티 진반디 나톤 하로 난나 하로 나섬마로 이 파제 자마데 야오기드라 바 나마이시디 이 토리 비나 콘제 그로그라 그로그라 두가 이마오네 수 파제 비카 엔토
3: 두가 와마디 하비게 고 Nupa Pazabase, Nupi a tea logan bunny. Nupa tibus in an air, Nupi Pazabalobani. Some young, because I just
1: be
3: young. I'm going to be lonely, eh? Dampas and Adi Pazabini Yaro ye, Madine, a tea and Nupagi.
1: Telling the thing, say Pazabang of the lonely family.
3: I do the cut down bunny. Yambo, canta warnuda, Nandine, Nupi a tea be. I'm going to be lonely.
1: Masak TV lawni waru no ajde masak TV ema phangani yede nuai tari ne a be ma ai yum suban banjero goi ba nangu minu pi ma uni gar ba ai lor ai seje yo
3: masak TV lawi yede ne mi si ke ba kanam ba ta di sau ju phau si da tung da le minara ba di ne masak TV nu pi ne lag sarak ba ne nu pa bu lu na tau ba ne nu pa bu ning ja ba ne masak ba ja ba nu pi di napan ka ba ni
1: ka je sanu
3: lam ke lam hai ba ni
1: ai je sanu ai ba ku si ling ra ba le yi tha de le wa ni nung si ju hai
3: na som sem ge
1: ayushida
3: chum chemgi jindong na tiba
1: hai di mai tei nu pina na chung chin ba se pamche mauna na ge phiruk ka hai pe ka khum mu du phaje dra na chum ngaji chin ngi dire ne huji
3: ai tin ke paksa bra yengu ne to yengu ne paksa bra ai na
1: akki bom yong pakse hai tai thai na myam chin na ma do na khoi gu ma khara chin mu bu de gi tu nu ki ja ni
3: phaje da bra bra yam paksa dra bo si bo
1: ha
3: phaje dra
1: Pajeda.
3: Away back.
1: Pajay.
3: Nung Haido. Away the way the Bracondi. Adubu Nangna Maitain Nupina, Nasom Zinba Pamjay, Hidabani Naba. Nasita Git Nung Tig in Nasom Zilani. I so Maitain Nupini.
1: Canada, what I am told him to let it. A Pajin love the low hermony. Love the Halaga like Umpaduriba. Sandak Tipperic has a number Yampungi.
3: Call it a peel, a yipab.
1: Nangi Karipa.
3: Like lai du ni de nang ngon de pisa lau ra ga tam pas na wa ge in pa lu sin ma ying thok pa do
1: nang pisa lu sing bi ni
3: sing bi ni sing bi wa de ga so hai ma ku rak lai gam de
1: ko pu hai
3: jam bu nang chu me swai de nang chi da bai wa ni a de di khong nang du su nung chi khong nang khong pham bi han lu bi du su nung chi mu khi du su nung chi ma khoi gi mi si kan ba nang ngon da khong ba hui du su nung chi ri ni

ang gilambi na di tilahura ba tung gilambi na di tam hura ba halaman kwai punamag ay giyumda tingbaan ba mapuy bungo mahakiming kay saksundo na awa po tabiri ba punamag kimapamda nga sihebo kuru numisi masidat nanay na layoy krabay pa ay pusing adunat hambiram ba kuyum lining to lairim bi singi wari paring da thangjing kwere lai ibungo maha ki masai konda thok ki ba thokdo wari kaya mathang mathang asum na sa thajarak pada nga sidi nanay na taragi thogal amuk phangjarak pada asuengam arali hui hai gadaba nadi hairak taba hairoi daba nadi hairak khiba toba natai karan sat khiba punamak Nanay gi iran ngakpi hoi jana tabiri ba punamaki mapamdasu han han kurum jari. Sige makha tarak padana. Laining thau ibungo. Moirang thangjing kwere lai. Gige pokpa soraren moirang pokpa kasaren. Thangjing iyay maru kondumba. Ibungo magi masai konda thokki ba thokdok warida. Muirang sayon taret ki manung da khamba thoibi ibungo ibe ma anina apam nungsi khungda minarak pawari chaw raba sang khraba tari ba ma khai pen ba nai da ba tar tar ga taning ba pokpa matang tangk kaya tho khraba wari da purem ba pokpa singu swara ren gi masya nupi arai le me nangan khalei ma olakhi ba Tonglen pokpa, chaoba pokpa, khambak pokpa, kai phaba pana kangjai, lai langba lai thiba, kangjai sanaba ukai kapa samu khongdi yetpa, madhang madhang, tangkap panduk kaya thokna thokraba warida. Haujikna, singkhubagi mamum langlin masya nupi ibe ma thuibi, pandhau mapai bungona, angon nungan kungyan bada, Haja yonja bada thuibi mana yada bada gi mapal pandhau mapai bungo. Sing khuba na thuibi ma bukka boda loi tharak pa. Loi kumba gi matang si yawrakli. Maang da thambiram bawari da. Chak paning thau yai phulak pa. Ibungo ma gi amata poksa bi mamum langlel hayay nuna. Nupa khambal wada gi moirang thau majai bungo. Ngan ba thanglo koi ba. Bungo, masung langgi nura hayai nuna madom yai bi mangje kiba adu dagi sakpaning thau yai phulak pagi mana ui bungo yau sulak pana. Mayam baning thau na mamong kaina bagi awa masyak tu uru badagi. Mayam bagi mahut sin matai magi mareng sin. Achau bana mangoi na khidu na makhudati menta pai du na ngan ba thanglo koi bubu yai bi thawai lauragai. Hai tuna thidana lakhi ba matang. Matang asi da ngan ba thanglo koi ba. Lirik tu luthum ba khongban da lak thak ba ibungo. Ma na langgi ma sanu ibe ma. Sanglo lembi ka pamin urum da malang isik them koro mai sa khang du na. Ibe ma hayai nu na. Pakhang masung langgi da ma nura madum yai bi mangja khibagi ma pao se. Bema mangunda tamduna lairi ngai da sakpaning thau mana uibungo yauksu lak pa thunga ba matang phawase mang da thambiram le sige ma khas thajarak pa da yauksu lak pa angam ba mama ngan ba na lamlak ta ato pa sanu ningol amaga nungsi wari saram ba du uba da ngan ba gi lamsat asini na nidana imum na yai bi mang khi ba de Iyok sulak pa angamba asaw pa na mangwit na kido na tilang haisit na re hayraga ibungo mana laura e. Kege machalam ket pa moirang machalam hen ba. Lirak talutum kongban dalang thak pa yarok saram chat pa pay kangani. Nakusuti menta pay kalu hai. Na thwai kanbri yeng jau he haidna lauram laga makhuta timenta pai khatuna ibungo sarap narva nong sagum macha phakhrabi kai amongum. Mamai nil ruba tangzit lingum nanga aiga timenta saina si khumai khoima imai leina nusi yamzin inam mukna nusi.
낭낭함래 이옥술락보 에이브

lakpa amana yata tinjila e amana oita leito e amana oita tinjila e amana yata leito e achumna maku mama aniye se khusu timenta paina duna saina bada amana amabu lakse bangamna drabada mamai thangda timenta tharuk nari hairaga nakkanda yana riba khusu thangle lado hekta chachat hekta satok nai khusu thangle hekta hainara imaku mamak animak khongpham khongthang manai miyeng nayeng manai amana yetta hajal e amana oida leithu e amana oida hajal e amana yetta leithu e asumna maku mamak anido nong thang kupagum thangi jagoi sanaduno koro numichupama Akan melan sok nerek pada, mama ida yau sulak pa angam benek ngan bet tanglu koi bubu yai bi tawai laurai mata angus sida. Madu degi yau sulak pa angam ba, mama mahayai nugi mangset tale, ngan bet tanglu koi bahat pengam liya hai jen ibu ngom mahaga sina, oi laud nacat kri. Som dadi kam dauri. Akan bersamu lamsan lapu lembra merk tersang laga. Mana tu nama kong lapu lembra ne khai rak pada. Lemai thak ta matup, lapu matup matup, ta ho bagu madana. Ngan bat thanglu koi bagi samu hak sang na malim, lemai thak ta imang pak tak nane imu pam pen nane tarak pa. Yai bi thawa yau draba masabi maman masagi hak sang bu ko laga. Tura sang lau ling bi. Nong kong bagong kablak lini ay bunga na sabi tanglin loyum ba nung simi sabok tipa mo ba nura ay sung langit amag takhang utak tapakhang yay bimang lido nang laytra ba di bunga ay kanagi hingo guni ay sunung sina sung langit amag ta nura ay bi ay haksu pamu hayna na tung injar agay Pakhang chamana haleragana nura chamana ngayna sing. Nura chamana haleragana pakhang chamana ngayna sing. Makui nungol sing wabana phre lauba phamang sing dan anaubu ngay biram khoi bungo. Nana waisu pamu hainana tung injara age nung siba. Asum haiduna bema kappayaba kapluraga. Masabi ki nakande yali ba khushu thangli endo chat satli hairaga nuragi thamoi da thanga duna thum na tinjin da duna yaibi thawai mangai nura senglu limbi asumna nungsi wai thungna si warep na sabi sano anigi thawai yaibi na sikla langi khunu onduna koro thakta paimin na khi Asumna tampa yum hanjab na libe wari do ta na ta na mas mapu manai na lep ta na lakuna. Hanarin thong lale, sana che zai pung yet oi narak bada. Toi bigi mama atuan bido. Siena laktu na arapadagi mamombu kauri. Imagi bema charai han. Imagi bema toi bi. Malak liye wang lien mi kup amatang ayram ko. Palye mama tuom bi ki khunzien du tabad thoi bi. Sat palyep tu na. Mama na lak pa mai kai du on du na. Ayang phi phau pham dak ngay jay. Som da. Wang gul ning thau ke talo ya tuom bi thoi bi ki di mama tu. Siena mamomu ta na rak pa du uva da. Tampak yung hanjaba mapu na khali. Mamombu warak ke khanduna kabo da loi thabdo mamomna kabo milai pakta minai oiduna waru kada budugi

0: lain thau si da lai tin ko na ti re si hai haya hum hi si lai thu
1: ta bi re mai tai puya gi wari da thoi bi na ka bo da loi gum ba makha sa tharak pa matang wari li bi ki ba mai bam dineshwar kuman akas banim fal housing sandok chari western music

0: lau rem bam beda pati te bina sak pa khunung i sei moirang kang lai rol da kham bana silang ba lak pugi matang silo pata mi nare
1: oi ta zari bu ma
0: aro beda tham jari ba wari bata ye se mafam matam ga sa na ba phong ma khal sing ma sung ma khoi gi tha na ba gi kang lon sing hai ba si ke matang da sagol sem su mangal ga una du na wari bata ye nga sa na jage
1: phani phani bu ma ho bi
0: mafam matam ga sa na ba phong ma khal sing ma sung ma khoi bu tha na ba gi kang lon sing hai ba si ke matang da kanane ne naba tamo sagol sem su mangal retier sms krisi bigyan kendra thawal hoji ki studio de lengchen nun le bire han mara tamo bo taram nok seri
2: thagat seri
0: hodok sa poina tamo je ki hari ba topic si de pal lise ma pham matam ga sana ba koi gi phong makhal sing na masi akoi na tamo gi wakhal lon da kari ne na koi na wahan thok si lobe ai mes
2: sam na ai haijage phong makhal si yami ko thabham makhal yami ko adi thabai matam tongan tongan ba leire adubuni haibadi situation specific rice varieties hainasu isam samna haibai ko haibadi mapham ga matam ga re phibham duga chana ba haibani situation haigadi ko adumaina ai phibham mapham khara panjage ba ari matam jo ai panjage phaugisi ko koi manipur de leiba labu phaugi lophom singsi akoina chawrang nei pai puni jo dum khaido piramik ko phauri lophom kai na
0: doctor bi lophom kai
2: doctor bi lophom or patlo kai na ko ri peruk lophom kai na ju kom no ba mafam lamdong leita
0: hoi
2: ri ching mathak ta dum uplin rice ko yema sina ko ching phau kai hai na ri se ri ye mu
0: ching mai de tha ba
2: a ching mai de tha ba se mathak ni na sing tum mafam na te ba moi se ri mu ching khong ching ya se ju nong chu ra ju akoina tere sem draga di ising ji loi chen da gi ba ne ba aduna ising tumjallaga leiba lowland rice hainasi lowland haijaba iwani khoi manipur re leiba phibam jingji da phore lophom phore lephom haidana hainani mophom jingni ko aningi mu khoi gi deep water pedi ka haigana part khara putha lokta kumba to otopa eco part leidina ko
0: khara part ka lei
2: akut pam pham ising tumjam part se sigi aru bom pham da su tharba yaba phaudi lei ka ya thanai khidaba iwani aduga athenba akang baga tainaba adai part ki athenma phom haitarene part ki periphery ka hainari se sina kitangam yam lubudi na taba adum palaudi kauba sumai ni leiko adige mu angan phowe na musu leiko february march swaida hullaga lingaga haying june july de lokpa makhal season angan phow situation makhal mani na ko adige kharif season ni hainari ba chingjin gi phow main season rice se si simon lai reko adige mu hayeng thengjal la en khalasi ising ji suklak lak da nei kang thoe kang tho amatung si dei sta nong ji khang lak la ga theng de thengjang kha ba august ki loisal la ga matam september ho ramdai ga oi ramatam ji ju phau thaneng ba lai dena ko si ju phibam amna tra situation lingure phau se adige di hulure khar ga wang khlak tan phun mu ang da ising chau thor gan loi na thumjang reng khalasi ising ji sukang kangdadra sum thumjal ga phawin gi loi hat khrama dungda sing jitam na tamna sum kang thara paduna hi thengjal e august loiram dai oisale adu su phiba ma manatra sum ba mafam ma tam sing si deis da tongan tongan ba situation si da karam karam ba phau thar ga chana ga de ge pakna ga de ge hai bu du ne ina mafam ga matam ga chana ba phiba ga chana ba phau mo khale na hai jari si
0: adu di hari ba phiba ma tam weriba situation duga sana ba masigi variety di leibra kamai to
2: yes aduni aina thamjani se haidi angan phau tha ba hai basi phaudi makhal yam leigre chawrang na chaw na khaido obada traditional variety sing leigre ko traditional variety hari gi thaini gi pai pu na thana ni moirang phau kaching phau ka hari myam se moi sina mu photo sensitive oi hai ba that means numit thok padagi na ta bau gi sang bu matam se sigi matamjida depend to ba tangjaba magi phau satpaga mahiyan bagase haibadi khudam moina panjarabada khoi gi moirang phau se moirang phau si phanangan na khoi na hulla se bu ko april may adai de hunjal la se howdi howne ba ma ji suksha chatana sum sum sum sum lai lai baduna haing poinu yorom dai gi khoi gi matamjida isda ma mulka do ni bu ko adu mun manang na phau si salaka ne ba adu yobdri bok sal oi ba
0: matam
2: ngai lu duini ba si moi jing jina photo sensitive varieties ka re ko adige mu hy

0: Manipuri film say humkak matang matang wina taviri. Akaswani fall. Hojik lantokseri, radio lila. Nimiti asun tengjilagli. Lila sigi arubisuru. Lila sanabigadaba. Hensuna culture and center gi lila kambu. Lobirasi, radio lila. Nimiti asun tengjilagli.
1: Karino. Mira na kairam liba singsibo. Masiyang batiang narabani na sumdi soida na sumamani. Untok pa nita ay gilay bagsi. Kadumdagi tiang narubano amo. Pare, tamo ay sugi da zadaga sugi ya hairubi. Ay masaksi sumiang yang nindre.
2: Ibiya ma, kaito uri natanta pamnuri lairabadiya.
1: Tamo, ngasigi staff meeting do ye to ena sar video na mayam da hairam male sar di head office sat kan yaye
2: e kari tangai phadab leire ba janu ne
1: tamo ai kanom ta hangjege
2: hayu ne
1: arlip lawasi tha mari manga lawu ya gadra
2: kajo re bi ma na ba yek pya aur bra ne
1: na ba gi nati tamo ai gati da matam khara leiru ge tawba
2: lip rule da di na ba yek pya aud na di numi jam ne pi ba ya de do adu ga nang di join to bu su kuidri hoi, tangai padu budu karino khanar si.

0: kana de da hojik pu khallu ke dudin mi gi oi khraba ma bu amu khallu dana adu bu amu tang phajana unara ga wari di chadok ni nang karam dauri nungai ri bir di hanglo sima di hangni nupa do kadai de thengna bano luhung mu kyam kire na sa gi ming na kari assi su hangoi da thengna rab su wari im ta saro mana ngamaga aina kari ki ngamoi kana ta bisak ni ne ah hello ta bisak kai leira
1: sir thang gi program sibu tang tara manga gi do khoi sar chapi do ne tro
0: ngasi tara
1: o sir
0: ta dai sab sana hai bading amdre pradhan ga tanar ga ta dan phana ba tau biro
1: sir
0: yar ga budi aisu la ke
1: sir sar yo bi ra badi am na nungai jage ni makoine su ai koi sar na tau bi ba mating sing du gi yam harau jaw ni sir
0: ai yeng ge ta da
1: sir
0: video office ki thabak sing do le re di head office da dun thabiro
1: sir
0: adom da di ai lak pangam dre
1: sir
0: tam jam chin ba
1: oh ja ado sar gari ama sinjar kadra som da gi
0: yar ne ta da
1: oh sir
0: office ki gari bu di yada da na lai bani ado lak tar di ai ai gari da dum lak
1: phani phani sa adu di ai tham jare ge sa
0: hoi hoi
1: phani sa
0: thang ga gi program sibu makoine su yam kan na di haram bani sa

ujang uibana mapukad yon khib mapuibu nanaibu ngapi yoni mapuri angang matau ubod mapu khain pinbi ipagi langle na khuibu sari makhal suhallu lamja sid kachhi ko mapu yathang pibire ipaibu lamja da katna basari di ningol mangam oijegi panthau kad nijeri mapu pana yabiri